bueno ya no yo no banana ya da no wonder na tego ya da no wonder big makondo tanoliwa mna wadiki kupalana piny masani akonyalo monji kuyo mna kwali hodi ten mna ngat mingeyo ten mna ngat midak ko piny kairach piny ni rach piny alwe sokobela